good morning, good morning, good morning, good morning! Ayan na naman tayo, maaga na bubulabog sa inyo mga radyo. Kapiling na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Panibagong apat na oras na katatawan. Ewan ko ba kung natatawa kayo, naiis na. May nagtatanong, sir, wala bang suspension of class dyan? Announce mo na. Kahit umulan lang, suspension agad. Di ba nga, ang mga tao ay naturally na waterproof. Pumasok ka na, kabatid. Anyway, good morning, good morning, good morning.

Enjoy ang patak ng ulan, 'di ba? Napaka ano naman 'yan. Parang ang sarap mag-sente din. Yung nagkakampi ka sa tabi ng bintana, nilalasap mo yung hangin. Ayan, very fantasy naman. Tapos eh, nagsabay sound trip ng mellow songs. Mas masarap umabsent. Grabe naman yan. Huwag ka na mag-aaral kapatid. Grabing mentality. Anong thought process yan, ha? Anyway, ang ating text line ay bukas na po sa inyo. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ang aking FB page po ay DJ Mac. Likewise, pwede nyo pong bisitahin ang ating official website na taps2011.com. Lala mo, sir! Sa LJ to, si LJ na naman pala. Nang bubulabog ka na naman sa aking live stream. Ang ating question of the day para sa mga nakatunin na sa ating programa. Okay, pagbati nga po pala sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanika ng mga sasakyan ngayon. May mga ano daw, nakatune in. Hello. Kaming nursing student, walang bakasyon. Good morning, sir. Maulan na. Oo nga po, maulan. Pero gusto ko yan. Diba? Ito yung tinatawag nating cuddle weather. Ang sarap ng may kayakap. Pero kung wala kang kayakap, eh... Okay lang, at least hindi ka pinagpapawisan ngayon, diba? A shoutout watching from Tumawini Isabella. Hello there! Hi, sir! Hi, Luke! Wala na tuloy ang ating question of the day. Ang ating QOTD, ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Again, ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Relasyon! Kay Rida Cabet! Iba pala yan, iba pala yan. Kay Terry pala yan. Huwag mo akong ma-Terry, Terry. Ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Kung wala kang karelasyon, wala kang karapatang mag-reply. Grabe, di ba? Maambun na nga lang. Tapos sinampal ka pa ng katotohanan, walang nagmamahal sa'yo. Eh, kung sa tingin mo walang nagmamahal sa'yo, andito naman kami. Ang faculty and staff po ng TAPS Incorporated. Dahil dyan mag-enroll ka na, di ba? Bumalik ka na mag-aral, kapatid. Hanggang alas 12 po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan. Nang iiwan na lang. Maulang morning, DJ Max from Jones Isabella. Pagbati mula kay John Carlo Peralta. Good morning, good morning, good morning. Sa lahat po ng mga nagkakapi-kapi pa lamang dyan. Hoy, may pasok. Ano sa tingin ninyo, ha? Umulan lang na na-cancel lahat ng pasok. DJ, pa-shoutout po kay Martang Inday, Judy Kumba. Paki-ask po ano number niya sa STL. Aga naman ang STL na yan. Ito talaga yung mga umulan bumagyo ay nagpapataya. Hi sir, from Taps Alicia. Good morning. Good morning naman po. From Mayor. Ano to? Student or teacher po? Chat na lang niya pag online na, nakikinig na yun. Judy Kumba, ano daw ang taya mo sa wedding? Grabe, dito nag-ano eh, no? Nag-taanungan talaga sa air. Pero yun namang mga batang ito. Good morning po sa mga nakahilata pa sa kanilang mga kama. Anong balak niyo? Alam ko ba ano tayo, alipin sa gigilid? Hindi pala, ano pala tayo, alipin ng salapi. Sa mga alipin ng salapi dyan, ano ba naman yan? Mamaya na yung answer mo, Mr. Giancarlo. Again, ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Relasyon! Kung may nais kang ibahaging kwento or comment, idea or suggestion sa ating QOTD, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217.

Nalalo siguro to sa STL kaya nakakita. Grabe naman pala yan. Texter 0985. Walang pwede nyo rin po ipadalang inyong kasagutan sa aking FB page na DJ Max. At abangan ko yan. Sa aking pagbabalik, eh, babasahin na po natin ang inyong mga mensahe. Ang inyong mga kasagutan sa mga puntong ito, eh, may... Ang bilis naman sumagot ng iba. Relatable na naman. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Juan Carlos with a song called Ere. Ere naman. Back to back with Darren Espantos, In Love Ako Sa'yo. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Love.

فات تخويني والمبار. You know I'm a part.

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye?

0: You're just a boy.
1: If I Were a Boy by Beyonce, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Good morning! Maulang umaga po sa karamihan dyan. Sa mga papasok pa lamang po sa kanilang mga trabaho, medyo bilisan mo ang pagmamanin. Anong oras ba ang time in mo? Dahil joke lang po ha. Ingat-ingat po sa pagmamaneho at medyo madulas ang daan. Maraming salamat, di ba? Sa ating Panginoon na diniligan ng ating kalupaan. After ng mahaba-habang tagtuyot, eto na rin ang ulan. Naway mabawi ang mga nawalang tubig sa mga gatlam. Para sa mga magsasaka natin yan. Although para sa iba, medyo hassle to, lalo't yung mga nakamotor dyan na papasok sa kanilang mga trabaho. Ano pa rin to ang tawag dito? Blessing pa rin ni Lord. Sana all my dilig, sabi ni Nika Max. Grabe naman yan. Magpadilig ka kasi, di ba? Kuha ka tubig. Anyway, we've got our question of the day, our QOTD. A big shoutout nga po pala kila paring Abbe, paring Romilo Ronquillo, kila Kuya Chrisler Ronquillo, kila Buknoy, kila Dags, ayan. Rainier Ronquillo, ayan. Messi, karamesi, sabi ni Mon. Our QOTD goes this way, ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Again, ano ang nagpapatatag sa isang relasyon? Kung wala kang karelasyon, hindi ka pwede. Disqualify ka kagad kapag. Hi! Hi there, DJ Luna. Ano ang nagpapatatag sa isang relasyon? Kung meron kang kasagutan or naisibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Sabi dito ni Brian, communication is the key, open communication. Always share your feelings with your partner, masama man yan o mabuti, mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon. Tumpak! Dapat lagi nakikipag-communicate. Pero last time na nakikipag-communicate ako, parang napasama. Morning good, DJ! Morning good, JR! Parang ano yan, yan yung intro ni Vice Gov Boji D. Boji D. Tuloy, Kiko D. Morning good! Kuya, payag ka, invisible ka. Tama ka na dyan, Dag. Kulang sa... Parang mali yata yung kasagutan ni Giancarl. Kabaligtaran naman, ano ang nagpapatatag sa isang relasyon? Hindi yung ano yung sumisira sa isang relasyon. Sabi kasi kulang sa usap, selos at pagdududa. Cellphone lagi, kay sa tao, walang respeto, pagod na, hindi pinapaliwanag. Yun yung sagot ni Giancarlo Peralta. Morning DJ, pabati naman po sa Kambal Bulaluhan Branch 1 and Branch 2. Ay, Kambal Bulaluhan! Masarap umigop ng sabaw. Baka naman, padala na kayo dyan. Payag ka. Payag ka, invisible ka. Pero kita yung gitna mo, ha? Morning, good morning, good morning, good day. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga tagapakinig po natin ngayon. Sabi rito naman ni Ayan, haba-haba na sagot. Very relatable. Ano ang nagpapatatag sa isang relasyon? Hindi nag-review. Grabe naman to si, ano? Sinigama. Sabi dito ni Ayan, kahit gaano na kayo katagal, lagi nyo pa din kakamustahin ng isa't isa. Huwag nyo din kalimutan kahit kailan na i-appreciate and pasalamatan ang partner ninyo for everything they've done for you. Huwag nyo din kalimutan i-appreciate ang katatagan ng relasyon nyo kasi di biro yung pinagdaanan ninyo para lang malagpasan ang lahat ng yun. At higit sa lahat, huwag niyong kakalimutan mag-thank you kay God na binigyan kayo ng lakas na ipagpatuloy ang relasyon niyo kahit minsan ang hirap na. O, tama naman. Hello po sa inyo dyan. Tama naman, di ba? Appreciation, di ba? Kanya-kanyang love language yan sa totoo lang. Di ba? Pero malaking bagay na appreciate mo yung naiyambag sa'yo ng partner mo, ano? Or yung tagalin nyo, mga ganyan. Lagi nga namin, ano? Lagi namin sinasabi noon na ang tawag dito, kung dumating man yung araw na parang gusto mo na sumuko sa isang relasyon, sa inyong dalawa, balikan mo yung panahon nagkakilala kayo. Diba? Kung gano'n na kayo kalayo, kung gano'n na kalayo natahak ninyo na kayong dalawa. Shoutout mo raw, kuy, si Edward Pineda from Green Hills, Paranaque. Uy, hello po, Edward Pineda from Green Hills, Paranaque. Kamusta po dyan ang mga banana cue? Sa umaga. Diba, tama naman yun na laging i-appreciate. Yung communication is the key. Meron kasi yung iba na trinay nilang makipag-communicate sa partner nila pero parang walang nangyari. Parang mas lumalala ang...

Being at pangunahi, ano yun? Pangunahi sa lahat. Mm-hmm. Bembang daw. Ang pangunahin sa lahat, eh, bembang ka. Kahit tanong mo kay... Kahit tanong mo kay DJ No Name, sabi ni Texter 8703. Kailangan naman pala araw-araw may dilig. Kahit wala nang ano, kahit wala ka nang may labas, kahit ano na lang, sipon, ganyan na lang, di ba? Oh, kailangan daw ano, laging may dilig, ganyan. Para happy. Stronger relationship serve to God all members of family. Tama! Diba? Dapat laging maging sentro ng relasyon ang Panginoon. Ah, diba? Totoo yan. Ah, dami nag-react dun sa message ni Texter 8703. Ikaw naman kasi Texter 8703.

isa sa nagpapatatag ng relasyon ay yung ganyan. Totoo yan, pero ano ha, totoo yan, na ano yan, na dapat meron din ganun, hindi yung puro kaseryosuhan sa relasyon. Mali ang sinasabi ng karamihan na pera nagpapatatag sa relasyon. Hindi pera nagpapatatag sa isang relasyon, kundi respeto. Yung taong pipiliin ka pa rin kahit wala ka nang maibigay, kundi pagmamahal na lang. From Texter 3758. Eh malay mo, kasi practical lang ano, ang tawag dito. Ang tawag dito, practical lang yung partner. DJ, nakaka-pressure ang mga otosera. Grabe naman pala ang nakaka-pressure na yun. Totoo, diba? Although meron yung iba kasi na alam ka na lang puro pagmamahal na lang sa isang relasyon. Wala nang kaperahan. Paano na lang yung kinabukasan ninyo? Paano na lang yung kinabukasan ng mga nabuo ninyo, diba? Eh buti sana kung pinunas mo na lang muna yan sa, ano, sa kumot, yan, sa kurtina. O di sana, ang responsibilidad mo, yung isa't isa, ang responsibilidad ninyo, yung isa't isa lang. Eh kaso may nabuo, kaya kailangan ninyong kumita ng pera. Malakas ba ang ulan dyan, DJ? Yes po, malakas. Sing lakas nung ano, nung pagmamahal nung kakilala ko. Pero yung iba naman na ano, na you know, sentro pa rin ng pag-ibig, ang sentro pa rin ng relasyon nila yung pag-ibig talaga. Eh money doesn't count in their relationship. Meron naman yun. May mga ganun naman talaga. Sir, any advice sa ginawang kaibigan lang? Naku! Mag-move on ka na kapag ganyan. Kapag ganyan na kaibigan lang ang tingin sa iyo, eh wala na. After niyan, di na rin kayo magkikibuan. No? Friendship over na. I'm back from Riches. Hi there! Long time sino? From Texter 4371. Hindi naman perfect ang relationship, DJ. Maraming misunderstanding. Maraming pagkakamali. Pero kapag parehong hindi sumusuko, dun mas lalong tumitibay. Yes naman. Totoo naman yan. Diba? Yung sabi nga nila, love is fleeting. Dapat, araw-araw mong pipiliin yung partner mo. Kasi ang pagmamahal, kumukupas yan eh, as time goes by. Diba? May mga oras, may mga araw na hindi mo siya mahal. May mga araw na hindi lang siya yung maganda sa paningin mo. Merong mas maganda sa paningin mo, ganyan. May mas guwapo, mas may nakakalamang sa kanya sa lahat ng aspeto. Pero as a partner, it's your responsibility na piliin siya araw-araw. Yun yung totoo. Ano daw yan, sabi ni Nika Max? Wag lang lalakas pa sa putok lang katabi ko. Sana. Laban na laban. Sabi yan. Miss ko na siya, sir. Eh, miss ka ba? Pa-shoutout DJ si Lola ko, Hilda Madrid. Nakikinig sa'yo ngayon sa radyo. Hello po, ma'am Hilda Madrid. Pag-aralin nyo na po yung apo ninyo sa Taps Ilagan. Ayan, kay Ma'am Hilda Madrid na, ewan ko, tama ba, taga Ilagan yata sila, madam, na nakikinig sa atin ngayon. Hello po sa inyo dyan sa Ilagan City, Isabella. Ito na sinasabi ko, pag-usapang relasyon eh. Wala na bang ibang nagpapatatag sa isang relasyon? Maliban sa magkatabi magdamag. Very organized. Yes po, very organized. Diba? Saan ka nakakita ng hindi organized? Hindi ka pa makamove on dun? Sampalin kita ng mga 35 eh. Ano pa po sa tingin ninyo ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Kung meron kayong kasagutan, padala nyo na sa ating text line 09-35-810-8217. Be appreciative from me and always acknowledge all the effort ng partner nyo, maliit man yan o malaki, because it matters. Yes naman. Kasi kapag hindi mo na-appreciate yung ano, yung binibigay sa'yo ng partner mo, yung ginagawa ng partner mo, parang nakakawalang gana, sa totoo lang. Di ba? Hindi naman pala na-appreciate, ba't ko pa ginagawa? Mga ganun ba? Sir, malapit na pasukan, tinatamad pa ako, edo huwag kang pumasok. Ganun lang yun. Edi sinayang mo yung tuition fee, di pumasok ka, huwag kang tamarin, ikaw naman, para sa kinabukasan, para sa bansa, makabayan naman kayo.

bond between us from Riches. What do you mean by the bond between us? What's happening there? DJ Tiwala at Suporta ang nagpapatatag sa isang relasyon. Tumpak! Dahil may tama ka, tatamaan ka na sa akin. Diba? Tiwala at Suporta ang nagpapatatag sa isang relasyon. Kapag ba nawala ng trabaho ang partner ninyo, iiwan nyo na ba? May mga ganun eh, na wala ka na naman trabaho, patugan ka talaga. Eh, ginagawa naman niya lahat ng gitang makakaya niya, di ba? Para makasuporta sa pamilya ninyo. Support mo naman siya. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Matchbox with a song called Unwell. Back-to-back with Q-Shay's Bring Me Down. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

9:13 on the clock, and we're down here with our next program called The Greatest Love Song. With yours truly, of course, Mime's DJ Max. Yeah, nag-tone down na naman tayo ng boses. Kailangan na naman natin magpaka-mellow, di ba? Since we're here at our mellow program, mellow din ang ating boses. Kung kanina, we're at the hype of our energy, kabalik na rin naman po dito, di ba? Para sa mga nagsisenti dyan, di ba? We can cater all your mellow songs, love songs, heartbreaking songs, mga ganyan. Mga awiting nga, maaaring makapagpanumbalik ng nakaraan. Maaaring sakit or kasiyahan, di ba? Shout out to Pride Rich. Uy, a big shout out to Pride Rich. Shout out mo ako sa live. A big shout out to paring Darwin Madriaga Salta, ang aking kaibigan na walang ibang ginawa kundi mang Alaska sa live. Na nandyan ngayon sa my Oriza. Shout out po kay Trisha from UWA. Big shout out to Trisha. Well, on the way, we still get our question of the day, which goes like this. Ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Again, ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Shout out po kay... Sino yun? Wait lang. Shout out po kay Precious Joy, and a big shout out to Brilliant Baroga, kay Sir Ramon. A big shout out po kay Sir Ramon, says here by you. A big shout out to Sir Ramon. Tiwala DJ ang nagpapatatag sa isang relasyon. Tama naman. Wala nang itatatag pa, sabi ni paring Darong. Ay, para sa mga niyan, mga hopeless romantic man. The trust within the relationship. Yes, diba? Tiwala sa isa't isa. Pero, what if sumobra? Ibang trust yung naibigay. Diba? Sabi rito sa ating FB page, DJ, anong T ang mas nagpapatatag sa isang relasyon? Tiwala. Anong T ba yan, diba? Malaking T, sabi. Malaking tiwala. Yun kasi yun. Sabi dito ni Kenneth, always make a time with your partner, DJ. Make a quality time, lalo na sa mga special day ninyo kasi yan yung mga panahon na nare-reminisce. Wow. Lalim ano, nare-reminisce. Nare-reminisce nyo yung memories nyo together. Yes naman. Imagine mo, tagal nyo nang mag-asawa, mag-jowa. Tapos nakalimutan mo yung anniversary or monthsary ninyo. Ay, di nagtampo yan. Isipin ng partner mo, hindi mo vina-value yung relasyon nating dalawa. Nakalimutan ko anniversary namin. Yun ba ang dahilan kung ba't kayo naghiwalay? Tama na yan, itulog na lang. Pwede, hindi natin pwedeng itulog ang usapang ganito. From Nuna, DJ Max, hi! Magluto ka na ng balatong DJ. Sorry, di po ako marunong magluto eh. Balatong ano, talaga sikat yan kapag tag-uulan, di ba? Hindi yung current ko, ayun lang. Yung ex mo ba? Ano ba yan? Yung question ba yan? Or imperative statement ba yung sinasabi mo? Imperative, declarative, or interrogative ba yan? Meron kayong dagdag na kasagutan, padala niya sa ating text line 0935-810-8217 na mabasa natin at malaman pa natin at ng mga listeners natin kung ano ang mga nagpapatatag sa isang relasyon. Be supportive, DJ, from UWN. Be supportive sa goals and dreams. Support each other's dreams. Lagi kayong maghilahan pataas. Huwag niyong hayaan na ma-left over ang isa. Kasi hindi gagana ang makina kung walang gasolina. So, kailangan naman pala ng ano... Makina naman pala ang relasyon. Ilan po ano yan? 1.8, 1.6, 2.0, 2.8, 2.5, 3.0, 3.2. Ilan ang horsepower ng relasyon na yan? Pero tama, yan ha. Always support each other. Meron kasi yung ano na... Parang nagko-compete sa isa't isa. May relasyong ganun, sa totoo lang. Especially yung ano, yung parehas na competitive professionals na ano, na mag-jowa or mag-partner, di ba? Parang ano, nagpapataasan ng ego, ganyan. Nagpapataasan ng mga achievements. Although in a way, parang healthy rin yun in some way. Pero most of the time,
parang ano yan, mas mag-lead yan into a more chaos, chaotic relationship, diba? Nagpapainggitan, nagpapataasan, ganyan. Yung girlfriend ko ngayon, nalimutan ko anniversary namin, yun lang. Di ba pag ano, pag girlfriend pa lang, dapat monthsary pa lang ang sineselebrate. Anniversary para sa mga mag-asawa na. Sabi pa niya rito, lagi kayong maghilahan pataas, huwag niyong hayaan na ma-leftover ang isa. O huwag niyo daw pong hayaang mapanis yung isa. Yun lang. Ulam naman pala yung jowa mo. Ulam naman pala ang partner, huwag hayaang ma-leftover. Kainin mo naman pala. So dapat kainin ang partner, ano, huwag hayaang mapanis. Sabi ni Yuan dito, huwag hayaang ma-leftover. Iihina. Uy, kaya lang daming tao sa labas. Nakakahiyang umihi. Shy peer. Kung may karagdagan pa po kayong kasagutan sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For your shout-out, greetings, and song request, pwede nyo po ipadala yan. Or sa aking FB page po na DJ Max. Sir, eh paano ako makakaangas? Boss, lagi yung babae. Makakaangas. Boss, lagi yung babae. Eh, ganun talaga. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, mas maganda magpakumbaba sa babae. Mas maganda may takot ka sa babae. Hindi sa pagiging under yun, ha, kundi respeto. Given that we boys have this masculinity nature, diba? Masculine nature, mga ganyan. Pero girls, matuto rin naman kayong igalang yung lalaki, di ba? Sabi nga, matutong magpasakop sa lalaki. Eh, yung iba kasi ibang pagpapasakop ang ginawa. Ewan ko anong klaseng pagpapasakop ang ginawa nung iba dyan. We still get a lot of messages coming right on our FB page. A big shout out po sa mga nakikinig pa rin sa atin sa mga oras na ito, sa mga papasok pa lang sa kanila mga school, trabaho. Anong ginagawa ninyo, ha? Umulan lang, biglang may rason na kayo para sa mga, para ano, mali. Hindi rason ang ulan. Ano ba ginagawang rason eh? Wala po kasing tricycle na dumaan sa bahay na. Hindi sana ikaw na lang yung ano, naghanap ng tricycle mismo, di ba? Hinahanap mo yung tricycle. Give me sign na huwag nang pumasok. Kung naghahanap ka ng sign na huwag kang pumasok, hindi ito yun. Kasi narito ako para sabihin sa'yo, sayang ang tuition fee. Sayang ang pag-aaral. Sayang ang mga naudlot na araw na sana'y natuto ka pa. Hanggang mapaghiwalay ng kamatayan, hindi maghahanap ng bago. Tama naman yan. Maghanap ka naman ng bagong damit. Kung man yung kung ano yung damit mo dati, yun pa. Ay, baba, ay, baba. Sorry, sorry. Akala ko yun yung usapan natin dito, Brit. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from The Greatest Showman with a song called Never Enough. Back to back with One Direction's Through the Dark. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, still here. Mine's DJ Max.

0: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
0: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

iba dyan may mga deadline, yung iba dyan na may utos si boss, di ba mga ganyan. Eh, di mo na ma-enjoy na magkape man lang ng umaga habang pinagmamasdan ng bawat patak ng ulan. Diba? Habang inaalala mo yung sakit nung kayo pa. Habang, yeah, mo na nga. Look at our hanging question. It goes like this. Ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Meron kang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Mac. Big shoutout po sa nakikinig sa atin dyan sa may Kia Isabela. Hello po. Bakit? Wala kayong benta? Magbenta kayo dyan. DJ, thoughts po sa... Tapos na tayo kahapon, Jenny. Isa sona na naman. Aba, tax exemption yung tinatanong sa atin dito eh. Sabi dito ni Imelda, loyalty ang isa sa nagpapatatag sa isang relasyon, anak ko. Ay, sorry po, Nay. Si Nanay Imelda pala to. Loyalty, kung may tiwala ang partner mo sa'yo, huwag mong sirain. Kailangan ay maging tapat ka sa kanya. Hindi ka papadala sa mga tukso. Tama, di ba? Marami, iba-iba kasi ang tukso. Tukso ng laman. Tukso ng, kung ano naman tukso yan. Hindi lang sa laman. Mayroon din yung tukso sa mga illegal na bagay. Diba? So, huwag papadala sa tukso, sabi ni Nanay Imelda. Ayun ang nagpapatatag sa isang relasyon. Take it from her, mga nasa 72 si Nanay. May nagsabi kanina na isa sa nagpapatatag sa isang relasyon ay yung pagiging open. Yun. Yung hindi porket kasal na kayo, eh, parang complacent na lang daw kayo. Or panatag na hindi na maghihiwalay pa ganun. Iba pa rin yung lagi mo daw siyang kinakausap at kinakamusta. Nahanap ko yun eh. That was a message from Jing kanina. Jing, ayan, yun yung name. Kain tayo tambong-tambong, DJ Mac. Super yummy. Oh. May mga ganyang bagay. Pinapadala yan dito, texter 1840. Hindi yan pinapaingit sa text line. Ikaw naman. Padala mo ng lapit-lapit lang ng San Isidro. Ng Quezon San Isidro dito sa Top Santiago. Anyway, medyo biti ng oras natin. Magbabalik po ako maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Six Cycle Mind with a song called I. Back-to-back with Q-Shay's a timely song with a song called Ulan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, still here. My name is DJ Max.

Rosroff said with a song called It Must Have Been Love, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 10:12 in the morning. Maulang umaga pa rin po sa inyo lahat dyan. Sa mga inulan dyan, eh, naku, wet garot yung iba dyan. Diba, na-wet ka, kapatid? Anyway, feel free to send your messages, shoutouts, greetings through our text line 0935-810-8217. Nakakatamad yung araw na to. Parang ang sarap na lang humilata maghapon. Sarap matulog, huwag pumasok sa trabaho, huwag nang mag-aral. Joke lang ha. Kung naghanap ko ng sign para hindi pumasok at huwag mag-aral, hindi ito yung sign na to. Ako yung magsasabing pumasok ka pa rin kasi alipin tayo ng kinabukasan. Yeah, kinabukasan, hindi na lang salapi, di ba? Ang isa din na napre-pressure, nagiging anxious about dun sa kinabukasan natin. What would happen in the future, mga ganyan. Ano na yung pag nangyari yung ganito, anong gagawin, mga ganun ba? Shoutout also kay Sheila May. I love you so much. Also to Ruan Guzman, ang manager. Yang Akova from Amir Villaflores of Tumawini, Isabela. Thank you and rain morning to all Tumawinians, Isabela. God bless DJ Max from Texture 0771. Yeah, maulang umaga po sa ating lahat. Pa-wash out daw. Big shout out to Engineer Carla Janine Viernes. Narinig yata sa ere yung pag-chat. Sana naman ang punta mo. Wala ka ng ibang ginawa kundi maglagalag. Sana all maraming pera ba? Saan nakikinig to si Kalay, ha? Big shout out to Engineer Carla Janine Viernes na mag-e-exam ng civil service on August 9. Malapit-lapit na. Hanggang ngayon, wala pa rin driver's license. Pero ang lakas mag-drive from San Isidro to Ilagan. San ka pa? Ang lakas ang power eh, no? Baka anak ni Carlo Viernes yan. Carlos Eli Viernes. Anyway, we still get our question of the day. Ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Ay, mukhang lumabas ang kanyang Toyota Vios na 2025 model. Sinabi talaga yung model eh. Driving naman pala siya. Hoy, mata sa daan, huwag sa kung saan-saan kalay. Again, our question goes this way. For those of you guys currently tuning in with us right now, ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Relasyon, querida kabit, mistress number 2, relasyon. Hindi yun ang nagpapatatag sa isang relasyon, ha? Wag yun. Yung iba kasi sabi, dilig DJ ang nagpapatatag sa isang relasyon. Grabe naman ang dilig na yan, basang-basa na, wet na wet. Sabi dito ni Texter 771 na kapag tinatama ng partner mo yung mga mali mo, it's a healthy sign na vina-value niya yung relationship nyo. Kaya for those who are in a relationship, don't take it against yourselves or as a personal attack. It's a heads up kapag marunong siyang makipag-communicate, maging maayos ang lahat. That's emotional maturity, that's commitment, and that's love. Talaga ba? Pero kasi yung ibang partners dyan, merong ibang tao dyan na kapag kinorek sila ng partner nila, parang dinadamdam nila, pinapahiya mo ako yung mga ganun ba? So sabi ni Texter 771, kapag kinokorek ka daw or kinatama ka ng partner mo, it's a healthy sign of the value niya yung relationship niyo. Kasi ayaw niya magmukha kang tanga sa harap ng maraming tao. Diba? Take note ha, for those of you guys currently listening with us right now, I guess much better na i-correct mo yung partner mo in private. Kasi kapag in public mo siya kinorek, talagang nakaka-down ng pagkatao yun, di ba? Masyado mong pinapalabas na, ikaw pala matalino, mga ganun ba? I guess you better explain your side with your partner in a private manner.
yung in public na lantaran mo siyang kinokorek, eh mali kayo yung mga ganun, diba? Pag ano yan eh, pag-uugatan na naman ng panibagong away yan. Would you agree, DJ Max, na sa isang relasyon, dapat tanga ka? Yes, ano, sa totoo lang, no, ang pagpapakatanga, requirement na yun sa pag-ibig eh. Pero for the right person lang, kasi when you're in love, madami kang papalampasin. Diba nung hindi pa siya ang mahal mo, madaming bagay ang ayaw mo na ginagawa sa'yo, na pinapalagpas mo na kapag yung mahal mo ang nakakagawa sa'yo. Well, the question is, paano mo malalaman kung deserving ba yung tao sa pagpapakatanga mo? Sabi nga, Papa Jack once said, na sinabi daw ng doktor sa kanya, love is a mental condition. Kasi di ba may mga bagay dati sa'yo na mali, na ngayon ay acceptable na. Iyon. Pili mo kung kanino ka magpapakatanga. Hindi yung nagpapakatanga ka sa maling tao pala, tapos binuhos mo lahat, walang natira sa'yo. Ang ending niyan, luhaan kang may iwang mag-isa. Kung may mga pahabol pa po kayong kasagutan sa ating katanungan, ano-ano ang nagpapatatag sa isang relasyon, ipadala nyo na yan sa ating text line 0935-810-8217 o sa aking FB page po na DJ Max. Sino-sino kaya mga kasama ni Engineer Carla na nakakotse ngayon sa kanyang Toyota Vios na may plakang DBN1774? Sinabi yan. Saan man ang galan nyo, Engineer, make sure na yung lupang susukatin ninyo, walang pagpupuna ng away, ha? At marami-rami pang nagpapadala na kani-kanilang mga mensahe dito sa ating FB page. Wait lang, balikan natin kasi natabunan yung iba at mahaba-haba ang kanilang pinagsasabi rito. Sabi rito kanina, nabasa natin to, yung support and ni Jane. Lahat ay dumadaan sa challenges ng relasyon, but always address the conflicts. Pag-usapan ng maayos at dapat willing kang magpatawad at kalimutan. Ano? To be honest, I believe with forgiveness. Pero I don't believe dun sa part na dapat mong kalimutan. Hindi. Sa akin ha, sa sarili kong opinion to, forgive but never forget. Kasi ano eh, by means of pagtanda mo doon sa isang bagay na yun or doon sa nangyaring pagkakamali na yun, di ba? Doon ka nag-grow. If you tend to forget that, isinasantabi mo yung mga chance or yung room for you to be corrected or para maging or mag-grow sa isang relationship. For me lang ha, forgive but never forget. Patawarin mo, oo. Pero kalimutan, di parang isinantabi mo na matuto, di ba? Para sa akin yun. Biyahing to the moon. Sabi ko na eh, kaya pala may foil doon sa bahay, wala naman tayong lulutuing bangus. Ano ba naman yan? Biyahing to the moon naman pala. Who you with? Ha? Sino kasama mo, Engineer Kalay? Ito si Carla, sa isang relasyon, ano, kapag nag-away sila nung partner niya na engineer din, eh, nagsusukatan sila ng lupa sa katawan. Malibag naman pala. Mga lupa sa kuko, ganyan, mga ingrown. Sinusukat nila. Ikaw ang dahilan ng libag kong ito, mga ganyan. Kira pala, pag geodetic ka, lupa. Anyway, I guess I took much of your time, guys. For the meantime, let's get back to the music. I've gathered a song from Colby Kyla with a song called Realize, back to back with a song called Home by Michael Bublé. Keep an eye here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Still here, my name is DJ Max.

0: Taps Radio. Feel the love.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs. Hello.

10:43 on the clock. Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Currently live here at Taps Santiago City. A big shout out to all of our listeners out there currently tuned in. Yeah. Tune inside in right now. Hello po sa inyong lahat. Yeah. Pasensya na po. Nilunok ko lang po yung huling teacher yung kinain. Malapit-lapit na naman po ang ating lunchtime, mga kapatid. I hope you're having a great lunch sa mga maagang nagsipag-lunch dyan. Or yung iba naman dyan, brunch. Diba? Breakfast and lunch. Maugali na nagtitipid or diet. Hindi natin alam, diba? Still, our hanging question goes this way. Ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Meron kang nais ibahaging kwento or anything na gusto mo ibahagi, padala mo na yan sa ating text line 09-35-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. A message from texter 5596. Nao-open ang utak ko, DJ. Akala ko kanina nao-open. Nao-open ang utak ko, DJ, sa mga naririnig ko kanina. Sana bumalik na yung dati sa mundo. Sana bumalik na sa dati ang mundo. Yung mga panahong may dinosaur pa. Akala ko okay na eh. May pahabol pang ganun. Ay, may dinosaur. Panahon naman pala ni Enrile yung nais balik, ha? Sabi dito ni Miss Samantha sa ating chat box dito sa ating FB page. Sabi nila mas nagwo-work ang relasyon kapag mas mahal ka ng lalaki, DJ. Pero para sa akin, ang tunay na sikreto ay kapag pareho kayong handang magmahal at lumaban para sa isa't isa. Tumpak! Diba? Kung ano naman, napaka one-sided din yun. Robin Padilla? Darating ang panahon na mapapagod ang isa. Sa mga oras na yon, kailangan ng isa naman ang hahawak at pipiling hindi sumuko. Hindi pwedeng isa lang ang laging lumalaban. Ang relasyon ay hindi tungkol sa kung sino ang mas mahal, kundi sa dalawang taong araw-araw na pinipiling manatili at ipaglaban ng isa't isa. Napaka-seryoso naman ang kasagutan ni Samantha. Para bang, ano ba yun, hinukay niya yung kaloob-looban ng balon-balunan. Ano pa, Samantha? Ano ba yung mensahe mong makakapagpabagabag ng aming damdamin mo? Hoy, di ako nabulol dun, ha? Wala sa tagal ng relasyon, DJ, sabi naman dito ni Aisel Joy. Ano kung sinabi sa tagal ng relasyon? Or may nabanggit siguro tayo kanina about sa tagal na relasyon. Kahit gaano na kayo katagal, lagi nyo pa din kakamustahin ng isa't isa. Huwag nyong kakalimutan na kahit kailan na i-appreciate at pasalamatan ng partner nyo for everything they've done for you. Yun nga, appreciation, di ba? Aside sa communication is the key, learn to appreciate your partner, di ba? Who knows, bigla siyang kunin ni Lord. Saka mo lang siya ma-appreciate kung wala na siya. Or saka mo lang siya masasabi sa sarili mo na sobra-sobra pala ang pagmamahal mo sa partner mo noong mga panahong nagsawa na siya at bumigay na, di ba? Can't relate, DJ, kasi wala naman akong karelasyon. Eh, ba't nandito ka? Sabi dito ni Tony. Di ba nga sabi ko kanina, yung mga walang karelasyon dyan, wala kayong karapatan ngayong araw. Maghanap muna kayo para maka-join kayo dito sa context ng ating pinag-uusapan, di ba? Ikaw naman feeling ka masyado, Tony. Again, ano-ano sa tingin ninyo ang nagpapatatag sa isang relasyon? Kung may nais kang ibahaging kwento, padala mo na yun sa ating text line 09-35-810-821.

Igo na ako, tapos biglang umulan. Ay, sabi. Maganda to. Maganda to. Wala, yun lang. Alam mo ba, DJ, kung ano ang nagpapatatag sa isang relasyon? Yung mga sinabi kanina ng mga texters na. Yung mga listeners natin, yung mga pinagsasabi nila kanina, lahat yun nagpapatatag sa isang relasyon. Ikaw, sa tingin mo, may alam ka, Dexter 112? 11201. Kung may alam ka, di... Congrats, may alam ka. DJ, shoutout po sa amin dito sa Cordon, Isabela, habang humihigop ng sabaw at nakikinig sa maganda mong boses. Bolero. Bolera. Magandang boses. Hindi ba ako yung nanira ng araw mo ngayon? Kasi muli kong pinaalala sa buhay. Mag-isa ka lang. Grabe naman pala. Hindi, may magmamahal sa'yo. At may nagmamahal sa'yo nang hindi mo lang alam. Kasi nakatuon yung attention mo doon sa taong hindi ka naman mahal. Pero mahal mo, di ba? Napaka-ironic ng love. Masasabi ko bang DJ na matatag ang relasyon kapag umabot na sila ng 4, 5, or 6 years and more? Well, I guess, hindi. Di ba nga, may mga naghihiwalay dyan after 10 years, mga ganyan, na matagal-tagal na. Yung iba nga, may mga anak na, naghihiwalay pa. Di ba, sinasabi rin nila na powerhouse ng isang relasyon yung anak. May iba kasi na nag-i-stay lang sa isang relasyon kasi may anak sila eh, no? Pero para sa akin, that's a good thing na nag-i-stay sa isang relasyon dahil sa anak. Kasi di ba, parang ano na lang din yun, na parang sinabi mo na lang din na, di ba sinasabi natin, there are times and there are days na hindi mo mahal yung partner mo at may mga ibang tao mas humihigit sa kanya. But you still found reason para magstay doon sa relasyon ninyo. And I guess, it's a good thing na ang reason mo para magstay sa isang relasyon is yung anak ninyo, di ba? Still, you've got a reason to stay. Sabi dito ni, ang bilis naman ni Anjang-Anjang mag-reply. Hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila nagtatagal ang relasyon kapag mas mahal ka ng lalaki. Magtatagal kayo kapag pareho kayong willing na intindi ng isa't isa. Magtatagal kayo kapag pareho kayong kontento. Magtatagal kayo kapag pareho kayong handang lumaban sa mga problema na ibinabato sa inyo. Hindi yan about sa kung sino ang mas nagmamahal. It's about consistency, contentment, understanding, and willingness. A message from Anja. Tama nga naman. Bakit parang lalaki lang ba ang may responsibilidad sa relasyon? Lalaki lang ba? Although we get it na ano, lalaki ang haligi ng tahanan and sila nagmamaneho sa isang relasyon. Kaya nga may passenger princess. Andun din yung babae. Diba? Sabihin, you still have that responsibility na kailangan mong gampanan sa isang relasyon, di ba? Huwag mo naman ipasa sa lahat sa lalaki. Bugbog na masyado. Masyado yung ano, masyado yung ginakawawa mga kalalakihan. Di ba? Sila na ato naghahanap buhay. Although may mga babaeng naghahanap buhay din dyan. Sila pa ang may responsibilidad na gawing matatagang relasyon. Eh di ba dapat dalawa yan? Kaya nga relationship, dalawa kayo ang ano, ang nagpapatatag. Hindi lang isa. Nakakita ka na ba ng ibon na lumipad na isa lang ang pakpak? Di ba? Wala, analogy lang. Kinonek ko lang. Kasi may nagbebenta ng ibon doon sa aking live. May binebenta daw siyang kalapati. Baka gusto niya daw bumili. Si Ayon. Hello. Sabi naman dito ni Michael, give and take. Kung gusto nyo ng relasyon na maayos, magtatagal habang buhay, dapat pareho kayong willing mag-effort to make it work. Hindi naman kasi talaga palaging masaya, nakakakilig at exciting. May mga panahong pareho kayong mawawalan ng gana dahil na rin sa personal struggles at individuals. As individuals. And it's okay. Ang importante, willing kayong ayusin at pagdibayin yung relasyon na meron kayo. Tama! Naging seryoso ang usapan na. Kasi kanina may nag-text, hindi nasusukat ang pagmamahal sa bembang. Sabi doon. May nagsabi kanina. Tama nga naman yun, di ba? Give and take. Kung
wala yung isa, di magbigay yung isa. Kung meron yung isa, di magbigay naman siya.

11:43 on the clock. Magandang tanghali pa rin po sa inyong lahat dyan. Ay, maulang tanghali po sa lahat ng mga listeners natin ngayon dyan. Kung nasan man kayo, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Anong ginagawa nyo? Bakit parang wala kayong ganap sa buhay ngayon? Anyway, we're done with the final scratch of our program. For those of you guys, nakaka-tunin lamang sa ating programa, sayang, di nyo naabot. Maya-maya po, ako'y magpapaalam na marami-marami salamat po sa lahat ng mga nagpahatid na kanilang mga mensahe, of course. Pero bago natin tuluyan tapusin ang programang ito, syempre, habulin natin yung mga natabu ng mensahe dito sa ating text line at saka sa chat box natin. Marami-rami nagpadala ng mga mensahe. At the same time, meron po tayong question of the day, di ba? Magtampo kasi yun. Our question of the day goes this way. Ano-ano sa tingin ninyo ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga nagpapatatag sa isang relasyon? Big shoutout sa aking bayaw na nakikinig ngayon sa Maysariaya, Quezon. Ayan. Meron kang pahabol na mensahe, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. A message from texter 1846. District Bernabe kami, DJ Max. Ikaw saan banda sa Quezon? From texter 1846. Magkalapit lang tayo. Kasi ano lang po kami sa District Salis. Highway nga lang kami. Saan po kayo sa Bernabe? Saan po kayo malapit? Malapit po ba kayo kila Barangay Secretary Mina? Mina Dizon? Abangan nyo po ha. Texter 1846. Ako po'y tatakbong kagawad ng barangay natin. Boto mo ako ha. Biglang ganun eh, no? Si Gunda. DJ, I agree with your statement kanina about sa being in a relationship at the age of 27. Yes, sabi ni Texter 1846. Wow! Tiwala ba yaw, nagpapatibay? Tama yan, kuya! Tiwala ang isa sa nagpapatibay sa isang relasyon. Diba? Pero kasi iba, masyadong mapanghinala, diba? Hindi naman natin sila masisisi kasi yung iba, may mga background siguro. May traumang naibigay dun sa partner nila kaya somehow, medyo na bawasan yung tiwala. Kailangan mong ipakita ulit ang iyong malaking T. Tiwala. Yes, sabi ni Texter 1846. Ay, ganun. Asan na yun sabi? I agree with your statement kanina about being in a relationship at the age of 27. Diba? Kasi yung nasanay tayo sa mga magulang natin na sinasabi na huwag ka muna mag-jowa. Nakapagtapos ka na sa pag-aaral. Pero I'm not saying na mali sila. I'm saying na kung kaya mo naman, di, go for it. Ayun, marami-marami salamat sa aking bayaw na sinusuportahan ako dito. Ayun. Ingat, kuya! Dami nating tagapakinig ngayon sa Taps Alicia. Hello po sa inyong lahat. Anong family name po ninyo? Texter 1846. Saan po kayo sa Bernabe? Parang... Grabe, di nyo ako ilala. Dapat pala kilala ako. Ano? Ako, ang real name ko po kasi ay James Reed. James Reedig? Ayan. Sabi naman dito ni Texter 1992, talaga ba DJ na requirement ang pagiging tanga sa isang relasyon? Yes, sabi nila. Kasi nga diba, may mga bagay na ayaw natin noon na tinotolerate na natin ngayon just to qualify our partner sa isang relasyon. Diba? Kada ayaw mo nang nagyoyosi, ayaw mo nang may bisyo. Kaso mahal mo yung tao, tinanggap mo yung ayaw mo dati, diba? So, ano ka? Good job, ganon. A big shoutout daw po sa lahat naman nakikinig dyan sa may palengke na Santiago City. Sa mga toda daw po dyan na makukulit.

rename po ninyo, Texer 1846, kilala ko kasi lahat nung taga Quezon eh. Lahat. As in lahat, kahit yung kasisilang lang. Grabe naman pala. Likewise, a big shout out po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may Alicia, Kawayan, Ilagan. At the same time sa mga taga Vizcaya region po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. May nakita akong kaibigan ko na nag-post sa kanyang Facebook account na sabi niya, thank you Lord para sa ulan. Pero konting break muna, mga 3 hours lang kasi malapit na matapos yung pagpapabubong namin. Ako yun lang. Malapit na pala matapos yung pagpapabubong. Sa umaga. Kaya lang eh, naantala dahil sa ulan. Okay lang naman yan. Konti lang naman, minsan lang to eh. A big shoutout daw po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang sasakyan, Ford Raptor. Wow. Sinabi talaga yung sasakyan. Ford Raptor na on the way daw po sa may San Mateo, Isabela, Jenny, Ivan, Clevan, and Clifford. Hello po sa inyo lahat dyan. Again, ano ang nagpapatatag sa isang relasyon? Ano kaya sa tingin ninyo? Ang dami kasing komento kanina. Maliban sa dilig ha, mga kapatid. Puro na lang dilig. Why not maligo ka? Baka ano lang yan, init. So, kasi hindi ka naliligo masyado eh. Going back, di ba totoo yun na kung kaya mo naman pagsabayin yung relasyon at pag-aaral, why not pasukin mo both? Eh, kung hihintay mong dumating yung the one, eh, wala. Tatanda kang binata, tatanda kang dalaga. Tandaan ninyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung hindi ka rin, hindi mo hahanapin, hindi yan darating. Hindi, huwag kang niwala doon sa sinasabi ng kusang darating yan. Naku! I-workout mo din naman kasi. Sa Alicia po ba kayo? No po. Tap Santiago po tayo. Alagay na nga lang kasi doon sa may caption eh. So sa title, Tap Santiago. Diba? Big shoutout po sa mga nanonood sa ating ngayon sa ating live sa TikTok. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Anyway, I guess that concludes our program for today. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Naway kahit papano ay nagkabahaginan tayo ng magandang kwento, ala-ala. Wow. Handog. Pagkasama-sama po muli tayo sa Friday kasi wala ko bukas. Ako na nagsasabi, wala po ako bukas. Sa Friday na lang po tayo magsama-sama ulit. Magsama-sama po ulit tayo sa Friday sa 4 oras na kabulastugan at kung ano-ano man yan. Pag Sabado, syempre. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Ang ganda ng ulan, di ba? At laging tatandaan, mata sa langit. Ano susunod? Na, nakalimutan. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. This has been your DJ. My name is DJ Max. And now, signing out. As I leave this program, let me give you a song from Moy Ladera de la Torre with a song called Tuwing Umuulan. Back-to-back with Kyle Julianos Sundo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. This has been DJ Max. Now, signing out. Bye-bye!

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghahanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.
4: Welcome to the Lunch Break Show.
5: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Yun lang.

0: The best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ma, buntis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
0: Ah, eh, yun lang.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po, sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: yun lang.
3: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Ha! Pregnancy test, itay!
0: Yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya. Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Louie, nasaan yung assignment mo sa mat?
3: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.

0: sa mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang, in Metro Manila, and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan saang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.